Hello, Lakut. Ito nga sa tiyara sa mga nakon lang mo't utang may tinluta. Man 7-11 tinlugo, Lakut. Hingi, ulakot tiyak sa tiyara sa tiyara sa mga na imo kasi hindi nga nitabanit inutyo kay nang nila may tinluta. Tama niya kalun ni kadya na tiyato ni kumatulang ujok nila sungi tiyato ni teme itakok kasi ani ano kailan na nato si bayo kanit palo ni lugo sila lokat talo ni lang ayok sila lutok suli akto bakit tingin na ulat tiluta ilak tema nagkadya mita na tusa so siyo kalau zipit yung nakipasakit kang naulong ni ngano tita na tusa niya may yabot Amateo agus ngutil lugu tawa ni kujua miak pijam ni josi ati tilosi mamatei ni sogu serulutok ni josi yakatau losi mayok tana tusakan ang niak tigulang uyong Amala pibali ayut sa kingu jawa tano kat 7:30 mi kawisa pibali ayulak niak iluni

0: tukisia li tsimarel wa swak suni ulak tu siti yu di swak tamani suna limani ana lo kawil tu nang menu suli yu tu wala ko ti chuwil yu tamani allanu kreenu inun nulu sanga ko maten kalok suwit ani hati ga swak salawi kisimi pin swak pigilok tamani ima yu li mi yangin na hatta suwit sibulok Allah makwa creek kut inuillu suna hatangittut. Nuna hakkasi maru nung minut. Piyum nao tigalami suna milluni. Ang illu kwa pittao si mangitu akpat, Quebec kunu. Aipa nga. Allah makwa creek kut inuillu nammini hatangittut. Sibuli binang minta huti minik. Nuna ginakakalua mini narokta minik. Pingaruat. Nuna hakkasi maru nung mo piyum nao timik. Nammenyok awlal lugu gawma haktugun na ulit samik pitahalok simat langit lakhangalun nit. Tamakwa gubalok. Bivali hulitaga lapi sunalimak tako taong imayuluni alay kriku inuillo pitahiga lapi lak simarangit. Bivit satahang isyak tukut haktiga lapi lukut sugit. Ang hatigigot ikutiluit. Asirwe lak simabut, inyo-inyo na bimiyot, inyo hatigit siya simaninginig. Tabo nga lima, sikutiyo di simagurawan niya laktiligo taman na. Kalunak doa at sunalimanik, awal siyo do simagusingat. Sa ataw ko ta halok simang ito suli. Sugiak taw ko ta halok simagatakan ito. Inyo isikot ta hataw di ko tigi simaranginig, tayo may lakay simanong ninyot, pityo kilimik. Tamakwa alian ang itukuko daw si Maruwaluit. Asing itigong miyo ni Inuit. Nikok agaswake hak tupalo si Marumakowit suti. Kana damit abigaswang ni mut nakawang ni Marahaw daw hatutliwo. Igaswang makit si Mami sutilyo. Ukhausok minik asirok daw dit si Teli gaswak suti. Uiwi ukhausingin. Quebec man na nuna nga. Unugaya kalaro ni Halunanik. Nuna si Mahataw Roktalik, Canada mit abigumanong mik, nipariya haon ng itunik. Canada, nakukaswak di kahatta si Marok, Quebec miut abigumanong mik, pinswak to hutingin nik. Bihurak doat, akiyak tao, nuktigok tunik. Mani chutik, iltakayaw nuktatikaswak sugo. At jigiyaw lutong itumik, inyo hatigip yun nakaklugo. Kalunati dut, Distinct society yung nakaktamik. Tayo nakta si Matsugulo. Nalunay ko nakta di si Matsugo. Gaba mahakwit asingita pititaw utigi yung nangitanganik. Canada o pikirali akpingata. Uham makikuting atigok tumik. Nunak drago nakaktaw suni. Canada o ataw siyo lakingarub iluanin nakaktaw suni. Tamakwa na ko kayaw ti kaswa ko ti nalingilyo ni sa'yma ko dolok si Manhattanito, Quebec. Sa'yma siya lo ni Asya Sugunay lo ni inyahat siya doon ako malakinyak tili ko Canada mi. Canada mi abiguman niyo pinaswagaw ni nga tayo mga tuwin na tabo nga lima. Pinaswagaw tuwin niyang usuto. Gaba malakibat tunod Quebec mi. Abigaswak ti sibulok tingit. Uhammakit si Marulluni, abigaswang nimut, nirawang na may kakakay nung nik, pigalak ito katun na palangan na kaksutik, nirawang ni ilangan ni, sala katun na katangin ng mini. Uy-uy ko ni tuin na mini, pilyo ako naksaw na kaksugupit yu tini. Ima, tuki haksuni. Taman na nunamik, ilun na siya nga ni, maan na nunang ngomi, Quebec, gunakaktaw limamik, Tigusigo man nakaksuti asuila abisiyala kutik. Uhak pasutilyo imigot nunakdrago na alak tumik. Napakatala ko man nakaksuti. Tunga bito akang itumik ko wigwigo ng minik. At hili takugya kain na ta. Malitigi galanik at hili pasugo titakang mga aning. Inyo-inyo na bimiyot. Wigwilo Quebec miyot. Piyusakigun na tangit. Abigaswang na may ato ni ilakot. Pinaswak to niya sa katakaya kutik. Aviga swang ni upinya swaga wendinga nukara ritumat Quebec miulimat inyusingin ni. Uigui salaga yaw ni binyingat unadaktaw su ti England miun. Plains of Abraham natal nangin ni 1759 akagungan ni. Ani nalok tumakayalo kuti binyusok. Siliwi yaw nagtahak sunilu ikum langit tumik. Uigui lu England miut sayalu inyo hati yigo singin ni. Nakusugo galwak po Inuit, Inuit Night, 1759 mi. Piusa kaya ulo ko winak ti duwak tumik. Unatak to ni, salaw ni winong mik. Piyohak piyosa mang ilo kumata. Kahit sumanok din, take two from piyohak piyosa mang ilo kumata. Piyohak piyosa mang ilo kumata. Kahit sumanok doon ni takuti minin. Kauri malaguro ni. Kisiya niya lulo eh. Inuit nunat halaga longat itaga yaw di jaw dun nalag ni mimmat nunat siamik Northwest Territories mi bilk sugu Quebec mut ilit sugu 1912 akagungani taman na temeli yaw na asigwigo di tiyado wina imminik awlat sa katawon na sigumang niyo sibunit sa kigarak tabininganik nunabok ta katawon ni chabinangmik. Amma sibudli pao tsulik, sunit sangat tita umang niya lakit suni. Inyun ni, nani miugunak tito ni, Canada mi, at iliok kako umang niya lakit ni sulik. Kamitika tita unang mik, sakko si tita unang milo. Nuna kakasi marunang mo, piyun na uti minik. Taan na pito ti, sakko si tita unang muling arok. Taan na doa tsego galawa ko ni, tunga bitulo ni, namatok. Inyub, Inyulakiyub, Eskimo, Quebec mit abitsigimo titakiyub na tanganiyuk. Zepiti nyunga ubunga kangiksumin.
1: Napkumig zepiti, tanda nagadjaw wala kapinasuwa ko si Riyatini, tusaksaw ko nilang mayong.

0: Dan un o'r gwrw sôs i o'r lwnta, mae'n nid yw'r hir di di o'r gartil o'r gwrw am eit. Ac ysgwng ti'n lwgwr drwy sasau o'r lwrs yma. Un o'r gwrna fi o'r dictwn i lwg, mae'n nangau drwy sac yn y cain o'r lwm i lwb.
1: Sŵl i sagair o'r fwnga, a na'n ar eiod llwnga si, mi sagair o'r mw, dan un o'r gyd mi a dili ni jalwb da hatadw, ni bili o'r oed swn i lwg, ni jalwb da o'r dim fi'n ymwneud ni, deigyn ni, da gwni arda o'r hwnna dwi Ni bili o'ch swni i gael o'ch dawl o yw da gwna gadsali o'ch dwnnw, No Sleep Academy, dwi gwni gwgi nagw, Michael Ann.
2: Michael, dyma amalw, a lew dad gwni bili o'ch lo yw.
3: Wa lew bigw swpa gwrs i mi. Da gwa chanw i chadach i gi, dwi sanno i ardi dawd lido aga fi, da fan i, da gwna dilw gi, chanw'r li, a i bigw swpa gwrs i mi.
2: A le asw lo yw hwnna. Aku nak tahu cuman, aku pijami. Kamu sekolah cuma, aku biasanya hat cuma teka ni. Alergi aku mat cuma, kamu sekolah aku nelung.
3: Upi ku suci aku ku simi takwa. Teme luar tu api uti ingi usi liu kata u kata kavi. Api kejau sungu vi, teme nelu hati nu vi. Takku nunga kanu kayu si kunna mangata. Api kejau sungu vi.
2: Ah, api kejau sungu. Temelo na kano hano music liu suru mga ma hao iti kasuri kang usutuin na suru mata ayun na kasusungo nga.
3: Ngay. Taan alisusi takutsa ulito amat anana utsutilu taikwa nipili uri ato katatui kano lipi ko sa sungo vi?
1: Ale anak to apin meo watino tunisiso ilakkan ulo ilan nabong nulo nonalitin ulo upigusut suta takorea mitatsu menga soko siutsuni katsunga ito suni taga kutsu amo malilaw katko ubaro nga pingwa lang ayo yak suta buaksa nga kalak to yak suta tana katsunga ito ya tuina suni pingwa nga lang ayamini hila na tuina suni tay may to hatalok to Kang usukan ni, kayo si Tuy na suni. Kasi ano le, ali anak to lo, to takun na uya, takun na uya nga. Tay matsay na ni pitsaye, nui rin nga dilo kay ali anak to lo yung mayo, ni pitsaye nga.
3: Si mi, apiri gumatso nga, apiri yaw so ng ulakit, at iliw kay amin, at bi ating anit ang malo, nipinivit, nipiliw kumayunit.
2: Ah, inupkit, layo may alasong uwa. Sain tu sunga alia sesun ami siwi ta oki.
1: Adilu tu agali.
2: Aku tu ame hatelau ye.
3: Upi ku setu api.
2: Ha.
3: Upi ku setu aku ku timi ingi suga api uga veinu titu rapi reami taman nali khanu khau sesaka pigi kanakio.
2: Ho. Na nutsa tata venira nuta nui revi tsema. Nimelu tu. Malo ola na tano tema ko hatsuni. Te kani nunalin ni tatsingo tani singo hui sungo wonga.
1: Na ko nui lato?
2: YouTube ko, Spotify ko, no ko ola nui lato.
1: Apple?
2: Apple Music.
3: Wow.
2: Limit to one ni.
3: Ingi kalake na kun nakiki kun limit?
2: Ilangin ni. Email to he. Left. Right. Left, right, up, down, up, down. They may look to the, they may look who it's one, Miss Honey. They may look low, Mata, who has a little low you want.
1: They look everywhere I go, and you know so.
2: Hey, everywhere I go, my friends follow me everywhere I go. Hey, any money more. Who wants to follow me playing with the snow? They may go hatta lauma ingi sunga.
3: Upi ko subse ako ko susi. Ano yapi pisiti api matua yun ilu. Aka ko hatu ina suni. Tawa ni. Atu ina kasungo wa. King ulle me api ko matunga. Ilin ne ako tigi hatta tangin ni. Tamakua pilire kalirai mat.
1: Tamakua ni chalta ako tiliangi. Atu iso vatini. Niriulaw yung inata, tayo may loo kong nalari ang sifon at mi. Bisiti alawang ikaluak suni, kisi ane ayuin na ni kumino, nuit si hatta to, sunatuin na ni. Sivone melo tako ma ya boka yusi kilogo pisite go balle atu na lonilo.
3: Na komi se al kong asu se na pilu si mi ta ko aper se gun na kata kati go king ulam me yo kaka na gama besi.
1: Na gama besi.
2: Na komi nge umani uha le kati na komi tu sa che ta se nge ingi ta YouTube ko na komi nge ina watika na komi.
3: Ah, na komi.
0: Ni te nerolongi la susi sake yo in nerolot sake not to see habani shami sake ga saldum mi to northern quebec me to sake not to see la rolot na to sat ser to see go asugur ligo na la ser to see yo ina kuna la gitjo ayungi I like to have a bit of a little sassoon ale with my daughter and my daughter. The Makoti Miku Sukal Kaloa Katan Mik Kanongai Te Sukakaloa Tele Matitino Mingila Katas Minga Kamani Tuami Tako Katima Yingi Pilgrimal and my Matako to something in the afterboard. Amalo Altana Lori Lauk and Maligalio Pujami Tavan Ardua meet Sibul. Kik gatok tigi yabot tusak sa ko tigi luni tawo ni gabo makot kisa mi kati majut kalum mi mga ta kanolu inuit nuna bu mi uta yut at tuto na kal ni mga ta o kapingin ni alam mi yabo pivali ay lumana tiyak tusak sa ni alam luto ka wisa luto pivali ay lagi tilugo kisi ane una tusak eksak tema ka gutamak si tigi ni ko kati malalam mi matat amago ko mayong ni artiko sa bata bayo October 17 tay kani uibi kut ilok tani Frank Phone Center kau yung mane kasi kati ka gutamak si tigi ni amago ko mayong ni artiko kati matitila tweet sa bata bayo October 17 ulakan amalo tako Okay, sang yok ini pe kosing ini ini ya tidak kata memang October 16 ulah kata kita ko kudilang mik ikut tiga usan mik ini ya titi yok ala gelone apa kota sakat orang si tasyuk tit gmail.com baloni 979-6089 mut kalau guna Inuisuk Vic Wellness Center Mail at 3764 Fred Coleman Drive 1 Mic 3 mo kasumningani. Ilin niya titaw katatwa pi yung matay lak. Ilak utikil niya migat tema na pibaliyo tisak sa ulo tilugin.

Pinggo ko dit, pingasungudok pat. Pingasungud pa, pinggo ko dit, ni red sa ko, ni red sa ko. Langayot. 327, bingo sales. Unalo, ikhait si kaya ko dit, nuwan na ko takilanga si mimat, ikotot siya hatarit si, hatata. Wash your hands at all times, because cold flu going on around. Bok ngay lo, ni red sof kay natut. Bok ngatoy na ni vira matsarawit. Apartment 1373A, Pok ngani ni red saliki.

Dung aso ko ti CBC du tebe min halat tu si Dani ang abunga. Ulo mi ay panganik ak naling u divig 13 2026 kung tila ko si kengo yala 3 o fang o ilabitok. Dung aso ko ti ulo mi inala lang ayabut inuk joa mi pivalde ay wiligayibut ana o kaituk pivalde ay wiligitilo ko. Inuk jua mi itu saksa yang ngalang ajok. Ammalu. Ullu mi pigi aksugu. Aba takut katimani aku si hak halik mata. Mana uyuk. Taunani mantri ami. Inum marit katimani aku si li. Taunani rip cia sutilu. Suli Facebook kut. Live yuk kut nuitat sao. Kata kaum mata. Tabang ni piliuk si majuni. Tigo si kain nagama, avatakut katimani ako si hak silawit. Tusaksaw lang ang mayo, kulumi o kento. Takwa takka ulumi, tusaksaw lang ang yuit. Hay, tungasukot si. Suli o kuwa sila niya tikut hawi sa kain tangin ni unna sa mole ngayuni. Nung nabiminun na siya bumilo at wak si siribunga. E-mail nga yuigok. Kuk tuang apa mi unno sa, nu boleh kelar langan yang agak, nu boleh liu minyak sutilu kuk unno ak. Anu kun niak sutilu, sekin niolo, oan niolo aku ningani 20 misu nguni limik. Ukun ni hak lu tilu 1, ingu yumik. Sani kilo amelo nu boleh balu langan yang agak, anu kilo tilu sekin niolo nik giolo aku ningani 40 mit 60 mut sunguni limik. Ukun ni hak lu tilu 2, ingu yumik. Umeo yak milo no buja kala langa ne gaktak no buja leo minnia sotillo unnoak ano wenne astilo se khinni to mix 30 mi sungo ni remik o ko ne haklo tillo tu go yo mik inuk to amillo pu verni to millo no buja langa ne gaktak so yo li tu ne hak sotillo go ano we hati ginni astilo se khinni o lo ni yo lo akonninga ni 40 mi 60 mo sungo ni remik. Oko ne hati gilo tilo tu ngoyomik. Aku libim milo nubuya langan ne gaktak. Suku yoli tuin na kaya hak sutilo kuk unnoak. Suku yoli kala langan ne gaktak sutilo kuk unnoak. Ano wenne astilo sekin ni ulo nik yulo akunninga ni 40 mit 60 mut sungu ni dimik. Oko ne hak lo tilo tu ngoyomik. Ibu yibim milo suku yoli kala langan ne gaktak. Ano ko ilo tilo oan ni ulo atwa ni ulo akuninga ni 40 mit 60 mut sungo ni dimik. O kuninga lo tu minya nagakdak. Salo nilo han ni kalalanga nagakdak. Sugo yu kalalo tilo ni it. Unno alo han ni litwin na kaya han nagakdaw su tilo. Ano ko niya stilo oan ni ulo atwa ni ulo akuninga ni dimik. 60 mit 80 mut sungo ni limbig. Nila sunehak lutilo 0 ingo yumik. Kank siyo amiraklin like milo nubuya valulangan ngaktak. Ano ko lutilo oan ni tumik. 50 mit 70 mut sungo ni limbig. Nila sunehak lutilo 0 ingo yumik. Huwag tamilo, nubuya balo lang ang nagaktaw miyugok. Ano kung niya stilo, 1 ni ulo, at 1 ni ulo, akuninga ni 30, mit 50 mut, sungo ni limik. Niyala suningalo, 0, minya nagaktak. Kayang sumilo, nubuya balo lang ang nagaktaw miyugok. Ano kung niya stilo, at 1 ni tumik, 40, mit 60 mut, sungo ni limik. Niyala sunihaklo tilo, 0, nguyumik. Aw palum milo, tasiyo yak milo, nubuya balo lang ang nagakta miyugok. Ano kay hatigin niya nagaktaak? Ato ang nitumik, 40 mit 60 musungo nilimik. Ano kay ngalo sa kinya nagakta usunim? 1 ni ulo, ato ak ni ulo, ako ningani 20 mit 40 musungo nilimik. Nila suni hatigin niya nagaktaak, 2 muyumik. Kuk tua milo, Allah hililiu milang anegakta unno sa. Ano win niya stilo atwa ni to make 20 mit 40 mut sungo ni limik. Nila sunihak lo tilo 4 nguyumik. Kangyak so alok tua milo nubuya lang anegakta. Allah hililiu min niya galwak sudi unno ak.
Hana winne asu dilo oan ni uluatua ni uluakun ningani 20 meet 40 mud sungu ni limmik. Ni lasu ni haklo dilo wan nguyumik. Nuna tia bong milo abani nei nami alla hilili umilanga negakta miyugo ok. Unuak anu winne asu dilo ni yulu atua ni uluakun ningani 20 meet 40 mud sungu ni limmik. Ando ringalo sakini an negakta usuni. Adoang ni to mig 20 misungo ni di mig. Ni lasuni haglo di lo 0. Ngo yumik. Hopedale Postville Mark kubimilo. Nubo yoko lalang ni kakta umi yuguk. Alla kililiw min niya galwak su di unnuak. Ano wi hati ginia stilo ni giulu atoak ni ulu akuninga ni 20 mit 40 musungo ni di mig. Sakin niya ni kakta usunilo. Ano ringa adoang ni to mig 20 misungo ni di mig. Ne lasune haglo di lo tu ngo yumik. Tako takasilin ni adik kuhay sa kentang iunno sa mauling ayuit. Nuna bimi, nuna tsebo.

0: Ayani, dahil malusi, nili lang ang miyok. Aban nita kung ito ni mga ama.
1: Okay, ako mga... kayo ito, no? Utaw hati lulusi.
0: Ahe.
1: Nagtawap mi, abatak ko, ikay ako ng mga ata, inyon ni, at ata sa mga ni, at ata minilu ni, hinyak to ni, halunani. Tukusi ko matso.
0: Ah, tan nakiu kay na to, ilang ikwa maligang no hauriyaw gi hang ito no maligale lo me makiseni abatak ko hinik hinik maro hatwak pa kuti una to go tak ko tay me tulri lakani archives li lakani hauri mahalakami mata akuti una to go
2: I also want to say it's easier if we have a name. A lot of the times it's not declared. So I think the first start would be to ask your relatives, maybe, if they can remember. If not, if we don't have the name, because you'd have to double check with us first. But if we don't have the name, then we would need a name for the person. When, what years they were in the community, because that would help us a lot.
0: Takwa kingo managarak mi yupigi ako tiyo kung namatahin ito ruha ko rito akpat. Gota ako katika nilisim mi yun. O, Lucy, sivuli ako kain tilo ko.
3: Lao ka hori mat. Ate. Ilagi nilagin ng mi kamarlo at tasimana nga. Apirso ko mas tiyo tilong inumari. Apirso tao kayang ito tilo ko. Pero sa lao yung ama. Lana nagalikang una law yung ito galawa. Kisi na haw yung ma yamini uhak si mangi mimman tayin na atatang ma atatang ata anana nga. Ahalo piti gaito atatang hak ni manuwa ming noa anana hak ni ma inumang namin inumang na tayin na unang nga kilin niyo Labrador mitsani nganak man. Teko isu matari lao yuwa ki Moravian Church records ni ko man. Ni ang orit sugo, hao yigo mat sugo.
4: Ah, hai, naku may magalo na lakon na si kain na mga tito David Tilo nga. Hao pa, hano yung ikutagayo si lakto sa wibo nga. Ah, hai, suli, sikip mo yamo na masikutuwa mga ma. Hao pa mo uling alak. Tuni silin niya itik ko hao isa kaintangin niya tuwak sa siribo nga. Noon abin may noon at siya po milo. Imailing alak tu iyok. Kutuwa apin may kapan nubay abalulak niya ni raktak. Suko yuk la lagaluak su tilo. Ano ilak niya ni raktaw su inlo. Sikin niyo lo nik yiw lo. Akundingan ni 20 meet 40 masungun limik. Ano nga lo sakilak niya ni raktaw su ni nik yito mik 40 meet 60 masungun limik. O kuning alo 5 milak niya ni raktak. Sani kilua milo nubuya balulak niya ni kakta miyuok suku yuk lah talaga luak sudilo. Ano wilo di nik yitu mik 50 mit 70 mut sungan ilimik. Oko ni haklo dilo 4 nguyumik. Umiyuk milo nubuya balulak niya ni kakta miyuok suku yuk lah talaga luak misudik. Ano wilo dilo nik yitu mik 40 mit 60 mut sungan ilimik. Oko ni haklo dilo 4 nguyumik. Inuk chua milo nubuyolak miyugok sugoyokala talak sudilo. Anong wilo di sikhin niyo lo nik yiw lo akunninga ni 40 mit 60 mut sungo ni dimik. O kuninga lo 4 milak niya nagaktak. Bubing nito milo sugoyokala talak miyugok. Anong wilo di lo sikhin niyo lo nik yiw lo akunninga ni 40 mit 60 mut sungo ni dimik. Anong wilo sakila niya nagaktak suni. Takgaw lo nik yiw lo akunninga ni 40 mit 60 mut sungo ni dimik. O kone haklo dilo 4 nguyumik. Ako libin milo, suko yung kalalak niya ni kakta miyugok. Ano welo dilo, sikhin niyo lo ni iyo lo. Ako ni nga ni 30 mit 50 mut sungo ni limik. Ano ringa lo sakila niya ni kakta sunitak kao lo ni iyo lo. Ako ni nga ni 40 mit 60 mut sungo ni limik. O kuning alo 4 milak niya ni kaktak. Ibu yivin milo suko yung kalah talak miyugok. Hanni kalah at talo dilo at outsikot. Ano kailo dilo 1 niulo at 2 niulo akuningan ni 30 mit 50 mut sungo ni limik. Ano ringa lo sakilaan niya ni kaktaw suni. Nikiulu atua niulu akuningani to make 40 mit 60 mut sungoni limik. O kone hak lutilo tu ngo yumik. Salonilo hanila miyuguk sugujukala hatta lutilo atau chikut. Anuelo tilo oan niulu atua niulu akuningani 50 mit 80 mut sungoni limik. Anuelo hasulak nyanirak dausuni 30 mit 50 mut. Sungun ilimbik. Ano ring alo sakila nianigak daw si miluni ni yulo atuak niulo. Akuninga ni 30 mit 50 mot sungun ilimbik. O kune haklo dilo tu nguyumik. Kaya ng suyang miraklin laik milunu wiyalak miyugok hannikala palaya silo di sukuyulo dilo ni titigalik pat. Ano ilo dilo kabanga niulo oan niulu akuninga ni 30 mit 50 mot sungalilimik. Hukuninga lo tu milak nilangaktak. Huwak tamilu nubuya valulak miyugok. Anu ilo tilo oan niulu atuak niulu akuninga ni 30 mit 50 mot sungalilimik. Hukuninga lo tu milak nilangaktak. Kayang sumilu nubuya valulak miyugok. Anu ilo tilo oan niulu atuak niulu akuninga ni 30 mit 50 mot sungalilimik. O kone haklo dilo wan ngo yumik. Au palo milo tasiu ya milo nubu ya balo lak nene gak tau mi yugok. Ano gue hati gilo dilo wan ni ulu atwak ni ulu aku ningani 20 mit 40 mut sungan di demik. Au palo milo koninga 3 mit dilo tasiu ya mi koninga 2 mi lak nene gak tak. Kuk tua milo nubu ya balo lak nene gak tau mi yugok. Ano gue loti wan ni ulu atwak ni ulu aku ningani 20 mit 40 mut sungan di demik. O kone haklo di 4 ngo yumik. Kayang soal tua milo sikhin ni balo lak mi yugok. Nubu ya liu mila galwak sudi hitiga lagi tuak pat. Ano gue loti wan ni tu mik 20 mit 40 mut sungan di demik. O kone haklo di lo tu ngo yumik. Aban lo nunat siabu minay ni mi sikhin ni balo lak mi yugok. Ano gue loti lo. Atua ni tu mik 20 mi sungan di demik. Sakhila ni anak tau sun lo. Ano gue nga. Wan ni ulu atua ni ulu. Aku ni ngani 20 mi sungan di demik. O kone haklo di lo 7 ngo yumik. Hopedale Postville ma kubim mi lo. Sikhin ni lak ni anak tau mi yugok. Ano gue lo di lo oan ni ulu atua ni ulu aku ni ngani 20 mi sungan di demik. O kone haklo di lo 7 ngo yumik. Tako da kasil niya di kohaw sa kentang ikaw pa mauling ayuit. Nuna bimi, nuna tsiya bumbilo. Ah, hay la, unno si tsiya lang ba si, kamat tsiya lang ba si, hunga pa si.
5: Uwang Eva Michael, ukak di ikalakot. Nagkajami talam ang mga inot to pivalayot ang malaman na pivalayag ngayot. CBC North TV kutigot. Kakitaw yutigot cbc.ca/north ang mga CBC Nunavut Facebook. Pivalayon na tuinawatot. Nuna tsini, nuna lilimane ka natamilo. To sa kami naktunapik sa patugot. Igalaki yaw wagot silak tuwang mod. Takot sa watugot nagadami tanlimang mod. Siksimi kanan nami, fuwami, kita